wa wo yama ndumtofo nyame nsira mo nay tawai tawai na shehe na bahiba eh ba.